Kang hai po ka vai tuk ay huna lalram din tharile apol hain la to leng ani sak engai tak thai hai chu anni akaswani chu chanpur janting daru ka maru ram hun so nok ningata marveng hy branchin pile pula ani sak hai engai tak den zingdar ceremony som anrita vai tuk ka dingin ay huna lo top ta radio program lo ngai tla tu hain reng in ni mangin hoi

0: Ole tuin singdak sagele minit som nga hongkin to kitonin health and sanitation hunsia laldu sak akipan alan laldu sak akipan improper waste management to kisai holim na inangay hedi
1: hi akaswani chorchampur fm megahertz jale pakhat point paliain thuka muin su health and sanitation Krisel na le fine hongsong program ni tuta tum ay program hin improper waste management and its effect mun nok pe hon na ai film khurnolia mishim shing na asuksi ti thupui mangin alex naldu sak mara in thukin thuril ei ngai thlak ringani lo ngai thlanga le ti
2: ei thupui chu mun nok pe hona ai film khurno le ya mihrim risel na suk si thu tu lai khovela hin global warming flash floods etc hai hi khovela anleng ta jinga hi hi suk suk tu chu mihrim in ei mun nok hai ei num na na ei de hon lak le ani hi thil ei tho me hi anunga thil tlung ding ei uk sak noel ba ka mihrim risel na khoma na satakan thola ani chulein saphan improper waste disposal anti hi mun no kholai dunga numna na de hon anloti ani hing athen lem chu mun nok na na ripai na recycle lo dam hi recycle phot no chun thil tri tang ani bok ani khopuya hai ei fe chun mun nok numna na zuk deng thang hi thil injak ani muntina dasbin a uma dasbin lat met na khom ni sin la an kutin an choya dasbin an mu pha an tlak chat hlak ani athen lem chun blitz antia tui thano an pe ding dam hi an suk var an nole an suk thing phoda chun chu tui chu anin thla suk chau hlak ani Aini roi to dasbin ain naya umkom pei pei lovin. Ainum nasenga aol sam tei dan takin aizuk pei hon laka. Hi til hi mitinin ngai poi moin. Mun nok de hon tung tanga. Fim kur a tiu. Hing til po po hi asan taka kahi tu. Pahat na dingin. Rising sia zom num lo. Mishim hi lulul reng reng le. Til ngai sam em a uma. Hi ei lulul nale ngai sam nale hin ei ri no karin nasatakin khotlang le mihrim le ran in ei thola ani apanin a dingin thabo lei ei ram hi thabo tak tak hai ei tam to ka ei thabo nale in toy te juk lon meta anno le juk tho meta mun nok das bina juk peel ding kha tho pei lovin ei huna in thokin ei zuk pei lak kom hi bansan ei tiu pathum na duam na mihrim hin ei thum no mamo ba ei lak lut zung zunga hing ei thum no mamo ba khel ei lak hin de hon ding asuk pung ani fak thei khom ni sin la mihrim mamo ne ka tam ei fa ka ei don pha tak sata ding in thil tri le risel na suk si thei tu tam tak ei fa sa bok ani apalli na company waste product company tam tak hai in anthil product hai a quality a that no le ya an pe hon khom tam tak a uma chun a then reuse an no le recycle thei lo khom tam tak an product a hing an product that no le hin mun nok an suk pung zul

tu na in chak sik hi chu wai sa hi wai hi ten dai ni pi ni pu hen pathen kan dai oi mak lai run ta ka sun na du ku sun la hi wai sa anti ka tu na wai sa hi kan dai chak si yo.

akaspani churchan pur fm me kaha chale khat point pan hong ki puang khia a hi tuni nisim ni som le ni me sang ni som ni le guk ni taglam hun ni na hon a hi ta tun ni taglam dang ni minute som ngale gyat gin to kitonin I hun se hon na to kitonin I hun jat ding dan tam lo puan na inei ding dak thumongin changin vivid bharati service mumbai ki pana kha son nga inai nei dinga dangongin changin tangam la sa kilom tak mai tangam la sa kilom tak hunche kom le simte phat phanna la seto thang sem le alom te ki pat le khamthian mang le alom te ki patin la nga inai nei ding danga akimongin chempai te program munse dago khongin chemar program munse le dagong minisom thumongin chen tha do program hun se te abana bana ngai ding hi akas pani churchanpur fm megahertz zale khat point ya panong ki puang khia a hi ni taglam I hun bi dag thumongin to kitonin mambe ki pana kha son vivid bharati service nga ina ina nei zom ding

Akaswani chuchan pu FM megahertz jale khat point le panong ki puang kia pai te program hi tuni ni sim somleni mei sang ni somni le gup semnon ni ni taglam dangale minute som thumagin to ki tonin tuni ni nga hunse ni na padahita masapenin ngai hetu ting ting ni taglam pha tuni hunse ya pupala bela pite ngai hian na ban bana nei ding hiya tunama sapenin bela pite ya leivang lai ngegle songput bela pite ngai na ina nei masadi

0: nidang lai ipi pute chin dan le ton dan anani teu laka poimo ma ma la tu lai khang thak ten om a hi hian chi leng ina thei non lo u be la pi tuam tuam te episode khatna pan thum na ta na simai la gui te le langil nau lak nun thok hang zo khup tong tom bing le wal te be la pi te ina ngai khitau a tu ni in le wang lai ngek le song put be la pi te aman banin ingai khinon dingu ama sign le wang be la pi ingai ding
1: wang hi suan hing khu po tang bang pha lai mi hen che bang ma we ka tha tang sia lin kai hi ka sum tua la chin khuang ging na ka sum tua la chin khuang ging pan le lam bangon pak dingo noi jin tan ham bang atom hi

0: leiwang lapi akhyak na hiai bang hi leiwang tapa ka hi khu po hong hawin la salmatte akiko veng vongwa katha kamat sialin ka ai ka huanga khuanga dai ngei ke ka ina khuanging panle hon ki pa pi ding te doi ten anaman pa pa hi ka thulei athupi zo hiam ka salmat athupi zo hiam ni tumta a inlama ka pai in chim tui khomwala khup imin ka lo lo hi chi gen na hi abana
1: lewang te tanu khang na kasum tual tam diu deu thain hon singa sia na han tung avol na hita von toi pe bang alen na
2: ka chu

0: leiwang tan khakla akhyak na ka kong twal jang dim dem ka ji sing sia na le zubel wal na hiya kata te kimol na ahi china ahi be lapi abana laingek lapi ingai ding lai e suan hing khat apyang hinge vui sai pi bang kamin thang sange vui sai pi bang kamin thang na lom lom khonun le mi phong kala phong khat tang sa bang kala hi
1: lai suan hing khata piang hinge

0: paitemi te hi la alung lu te hiwa hinei changa la sa a lam ki chi imi masate chindan anahi hi ipu ipaten la ji tuam tuam ahun le amun sira sakding ananei se ko hi twala tebel belapi tanukhak la lakoila silapla tonla lolamla huinungla lomla hamla khwala lampakla sazolla hanla jangtala sannemla naoila dakbula chite le atuam tuam latam tak inaneiwa yaila te ahun le amun sira sakina na omsekhi hun paisa belapi le tanukhakla bangza hiam inangai hitawa tuni in tonsing le swan tak belapi te ingai khenon dingu amasa in tonsing lapi tang pan hai bangnga kinge chin khuang kalup ding o sum twal tang sial sut katan hi cha asaku ingai dingu
1: tang pan hai bangngap inge chin khuang kalup dingo tang sial sut katan hi

0: ton sing tanukhak la akhyak na hiya imbanga hi ka unu thopi ka sange azuhuan akhum thei ma ma ina ko om chiang in ka ngai to khana khi ka unun apasala sona tui in sial matina man hi chia again na hi abana swan tak be lapi ina ngai non ding
1: jinin siame za hong pi hong sia jinin sae wang hua to in tam sum tual ka ton mungoi ami sing tan lam bang velna milai al bang katha ni go thil kala kathan mual bang tung nu nge jinin

kang hai po khofoi san ting ei huna marveng hya pransin pile pula ani sap engai lak thai hai chu anni akashvani chorchanpur jing jing ka taruk mini somnga mar program mu su nok ni ngata lalbi ron swan takle apol hai pile pula ani sak hai engai lak nok dingani zanting taruk chen ve alon rita dingani lein foi san tinga dingin mar program lo top ta radio program lo ngai tu hai in rengin mang cha

ko hoi le aloi hon pula pala asa ho ingai ta bin hi akashwani churchanpur jingjing ka nidan se gi minute something tuibong cultural troop hon pula pala ngai ta ta asa ho ingai di wahi tuniha nidan se gi hingding ahi ta to kil honi phadu ke chai tai montina thado program ngai jau sina bon chaben mangpha

0: tun thir le mai ho la khan zakat lo bo ta sen la zakat chu ka lo pha tin ka she ka ni
1: ani le tu hin thir ila sut pa yam
0: tu ta ka thir sut dan tak chu sut pe no te lang la khel ka sil ne te ngana ka sut pe dan tak ka sut dan tak chu tin la ya a ma lai de wa ka thir sut ngai na ha yen immemorial dingen ka ye ta chu ei sut dingen ni ti a an mung pe kin ka sel ngam no a tlin lo sa san ka thot

akaswani churchanpur traditions and folk tales program ani manam dan le nun phung episode parukna professor laldena in azik atim tu masom kim mar la lui hai tin laya in thokin mar ha hi lami tak an lo ni nuhak letlangwal lem chula in anin tuklak ani la hi chitam tak an neya hing ang hin che thei ani apakhatna sikpui lam la sikpui lam hi kumtina an tho an noa an hlim deu kum fa le don an hning nar kuma khotlang ro rel tu hai le mi pui van tlang in ron tu in an tho lak ani an tho ding kum chun na satakin an ur lo ka zu an sung khola phal bilai mani ina zu an don singa chu hnungin tul zola an choi khoma ani khat nin roi ro pui takin an che a nisari an lama ani ri ni chun ro pui takin roi an che no ka in ngai takin chap pomin an in che dar nok lak sikpui lam la hin kau peng som khat anaya bun tlo la nau pang hai ni nga khom na an sak lak hlapui hlaser shan thli la lam tlung la sim sak la tang kong vai lak saya kitet la an ran la ya tin na la khrang lam la hi hi ral an that pha alu an menga an no le in a sarang that pha an in a lak bok an saka ba kha vok dam sil dam an thata khotlang mi pui vai in roi the in zu an dona sunni tha kin an lam lak lakau peng chi sari anaya hlapui in thumna sakhal la zanwa la zanre la ya sakmi zanwa la in thumna hlado midang in hrang lam la an sakla ya alaya in thungpa in an sam lak sahlang phok na ani adata mi a shielding hisa khumang na la pathian suklom na dinga anei zo deu hain an tholak ani sesun an no le in chong an tihlak bok lakau peng pasari anaya dar lam la mi pui van tlang vai na dinga seal an sun ni le bu anin ei ni a an lam na la ania khung dar khung le

0: deuh tak butu khung lom hla a um no ka butu lai lom pui an sima kot su a in nga khom na in thokhan an hei sak tana lam pui in tlunin an sak paya tru an hei tlunga butu dinga ma an hei pu khan zau pui laya lo thlang nung tak monga khan nu meile pasal in ka thalin an in tlara khung pun hla a hei saka mi pui hai hla sak ding khung pu zai la kin a hein zota
1: Yeah.

0: 노래로서는 어중하우 멍간퉁에
1: adota mi hilo mahla ania hlo thlo lai lom pui an si ma suni thla ka sakhopla an phuka butu khung lom ang bukin khung pun pakhat a he saka hlo thlo hai sak ding khung pujai la kin abul a he shila chuchu mi puin an sakhlak ani nu meile pasal in ka thalin an fia suni thla kin hlo an thlo hlak lakau peng som le pathum anaya hlapui zol lai la ran chol la truni la zol chong la inren nu la khrai chong la chon pui la lapak in se khong ma no masu tom la fe pha la hawa la le lam lam la hai hi an ni hawa la hawa hi an lal pa ming ana buchil pha le ri zol na ra putar hai in an lo sak lak lo tho na mang ru thir an mang na chan chin le an ma son dan an shil na ani adota sai la ei nei no ka sai la ei ti hi love song ani tin lai chu ngak le tlang wal in matua in big nek in la in anin big tu lem laka chunga anin big na la hai chu sai la anti chitum tum panga la in an cha sembuk la hi hi na pang in nunga an sak lak ani lin dang la chong ngo la rasem la le mu chei la amani imusuk pha la hai hi anni anlami.

em em a an trong ta phothi hla amani ti ding hil ani atop taka aishil ding hi in hnel na hla ani a naw pang an in hnel huna an sak hlak tin lai chu naw pang in hnel an ur em em a zan bu fa khopa in thok sot tak tak an in hnel hlaka apol pola sakchi dam nmei te in hnel na hla dam le naw pang sakchi tam tak an neya pakhat pia sakdam pahni pia sakdam.

0: chok ani chun ne ne tui anei ding angin hung nei no nga ta ane ne tui hom kha ada thei ve ni chu mo nau nei zo hunga nau ina hung ne ding kha tha lei khan a thei sha mani chun mo a hun tok fak ding fak tha hai protein 80 pha pha chun sa nga ar tui bong sa va fa thei no chun ar tui man ding chalo nel thei mo anole vitamin a ta pharmacia vitamin 1 cho thei no ta ding chun ei hun lai a thei pakhat khomalo umel thei mo chun nuts 80 hai hi badam 80 hai dam huna lo ching khomai umel thei mo khang hai khan vitamin a cha vitamin l khela na chalem chu fats mo thau khom apom sa chun carbohydrates chu asana va tho ta lu ngai no buai fak seng mo ei bu fak khan carbohydrates hun to kai mu a khang hai po po kha fa ngai ta thakha lai khan a the ani chun khai sing hai faron tu mai ta chun antenatal 80 laya trimester amasatak na khalai vel khan doctor va panita eva pan lai khan iron lo cho nge anti che kha iron kha fak nge nge ei tum ding ei ni lai aging em chu iron an mi pe ka ai vok hai da mai pe ka mo ei vok hai ta ding a ila kan no ai ei ni fak ding a ila kan ni chu nu hin naw pa la hin thisen in hnui mo thisen tlom hi an nei num lein iron hi naw pai sungin mum zakhat bek fak he poimo a naki chena naw hung nei hun chena haya achang puitu dingan lein kha kha engai poimo ding ni ro se
1: tu vel le chu ni ding mo hi nei tom nai ru ya dam achaw ta lo iron an khai ti ang chi dam om hi mo ande nu thakosung ni tam tak har sat takin naw apaya anei ahung naya alung ril ngai tu na po po le nau nei ngir muna ama umta chitaka chun wang dui na tilei ti mo he ni ei chong upa chun rai chi a thi ei ti la no nau chunga thi an zeu zeu laka ni mo hi hi asan in takam ni nga ta no nau chunga thi hi atlom thei dan ding lam pui dan chu ding na mo he shil no kor le chulai chu
0: ani nge apoi tak zet mo nun naw apaya e har satakin a chenlem chu ing khom tho thelo wa naw pai top mo khumbeta naw pai khomei lakani chu har sadawin naw apaya nun anaute a hei nei zawa athi santi dam chu lungrilana talu mo naute enle lungen si ta lungrilana talu hing hai hi pumpel wangai te ati thei no mo amiruk chu ein veng ve thei ani chu hing hai atlung nasan atlang pui chu in enkolna athat tok no le in enkolna athat tok no le ati han ngai tha na leidam ahung ni theya tulti no na leidam nu khan chu nau pai in rai alo nu mel the tarpi tarpu pasal sungle ku hai ngai tha na leite leite khri na zau tok no leidam doctor panangai no khoman lo tel thei mo khanghai khathil umthe ni lein in enkolna athat tok no le tingai ti amasa taka mo chuchel khela nu athina san pakhat chu thisen suk na satalu le postpartum hemorrhage eta mo sap chong chun postpartum hemorrhage chu thisen suk na satalu le nau nei zawa nu kha ahlima apua ahlim kha ba muding umnel the sung ting da malo hlima kha kha thisen suk kha so lowa mishim pangai hrisel pangai hai ta ding chun kha kha thisen suk kha ahung chat ve ding chi ti apo pan ni chun mo ba thui kher ngai lo koma thisen kha ung chat ve the ani chu kha kha infection le khomin alo ve the an chu postpartum hemorrhage kha chu lowel khela intinga mo now in natir tum now hase invoice so talu e intinga anlo them silneng tanung mo khang hai dam kha anitlang puinu mani chu hi hi postpartum hemorrhage thisen sukna sa ai ti he chu el khela thisen in sang le bp in sang ai ti he nun now apai ma chu mo anuhak lai la te lei ti anole anau masa anau pahat anau panin hai chu thisen in sang anei khom a hri thak no el the anole anuhak lai chu athisen abp kha alo in tui nga nga chi khom ani el the ami ruk chu nun naw hung pai hin thisen in sang hi ve the ania chu chu medical dam tak chun eclampsia anti ni chu mo hi eclampsia hi chi em ani chu nu nau ha anvoi lai dam stroke ang dewa.